nemum if ya danu anu ombetwa na na humachi na soma peje muno esisi ne kama dedano kaso obom road Shalom Junction ya Yesive Academy School no ho ena ne fi ewo ana ben na oma dedama amia mabusua kakra hwe no mwie panse omu de emuno ekosi wo ama ICT sia safo ya ewo kaso ho abejinem na oma ye ne fusum kama kama kama banking kan no se mwie pa acha wi adumie no na se mu no ye de kokra bie ka hwe ne so se busua ne kakra bi ena ebe kosi na ya kenyina betna se ewo yina se fie wi adonko anum